kubabarira ntabwo bifasha ubikorewe gusa. Ahubwo umuntu wa mbere bigirira akamaro n'ubikoze. Kubabarira ni ikintu gikomeye abantu benshi babyibuka bakuze. Berako burya yigize imyaka za 70 kwicuza bihinduka amateka. Wishirwa ko buri mahitamo yose wakoze yaba mabi cyangwa meza yagize uruhare mu buzima bwawe mu kugukomeza. Iyo rero wabikuyemo isomo ukiri muto ukibabarira ukababarira n'abantu, icyo gihe rwose ubuzima buraryoha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Buri kimwe cyose cyaba cyiza cyangwa kibi cyakubayeho kiba cyarateye ingabo mu bitugu ubuzima bwawe. Ahubwo ikibazo ni uko cyavamo igikomere gituma ubaho ubuzima bubishye bushingiye kuri cya gikomere. Umuntu wese waje mu buzima bwawe ntaya buri kintu aba yaragusigiye. Iyo atari urwibutso ni isomo. Iryo somo ni ryo ribara rero kurusha inzika. Reka nsoreze kuri iki kintu cya gatanu gitakaza agaciro k'umuntu akura. Uruzi ko burya nubwo abantu bakuze baba bafite ahazaza hagufi, ariko umugogoro w'ubwoba bwo gusaza n'ubwoba bw'urupfu na wuvaho. Iyo umuntu akiri muto burya usanga ikintu cya mbere kiba kimuteye ubwoba ni ugupfa cyangwa gusaza. Ibintu byinshi abantu bakora iyo ari bato usanga baba basunitswe n'ubwoba bw'ibyo bintu bibiri, gusaza no gupfa. Ariko iyo ugize iriya myaka, buno bushakashatsi bugaragaza ko utangira kwiyakira ko kamere y'ubuzima yagennye ubuzima, ubwo bwo gusaza buragabanuka. Niyo mpamvu uzabona nk'abantu bari muri iyi myaka y'ubukure hari byangaga kuvuga akiri muto kubera ubwoba, agatangira kubivuga ashaje. Ntabwo ibintu byo gupfa bikimuteye ubwoba cyane nk'ukuntu byari bimeze akiri mutoya. Ukabona ariyakiriye uruhara ruretse, ahubwo uruhara akaruhindura nk'umutako, kandi imbere yarahora agashyizemo ingofero cyangwa imisatsi akayireka imvi rwose zikigaragaza zigatamba. Mbere yarahoraga atera kanta, mbere yarahoranaga smati hano. Muri make arakanguka akamenya ko gusaza ni igice kigize ubuzima kiyakira. Igize iyo myaka rero yishurirwa ko gusaza no gupfa ntabwo ari ibintu byo gutinywa cyane, ahubwo ni ibintu byo gusobanukirwa nk'igice kigize ubuzima. Ariko bikajyanira n'imyaka wabayeho rero. Nanone urumva warahuye n'ubunararibonye bw'abantu benshi wabuze. Urumva umuntu ajya kugira imyaka za 80 nawe hari abantu yatakaje bari basobanuye byose mu buzima bwe. Yari ajya yumva rero nawe kuba yagenda rwose icyo kintu yaragitinyutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi kurusha umuntu ukiri mutoya. Agakeregeshwa narenzaho ikindi kintu gitakaza agaciro igize iyo myaka y'ubukure ni ukwigereranya no guhangana. Umuntu wenyine ukwiriye kwigereranya nawe ni wowe ubwawe, no guhangana nuko umenya ko watakaje igihe kinini wigereranya n'abantu nahanganye nabo. Imyaka y'ubuto usanga rwo rugamba abantu bose barwana. Igize iyo myaka rero 65, 70, 80 ubona ko ubuzima ari gatozi urabihishurirwa. Buri muntu wese agira inzira ye. Ibi rero ni ibintu by'ingenzi abantu bose barengeje imyaka za 60 kuzamura cyangwa se abantu bakuze bahura nabyo. Mwihishurirwa na n'inkihishurirwa wenda umuntu yavuga bagira rituma bareba ubuzima mu buryo butandukanye n'uko baburebaga bakiri batoya. Nari mbikomorejeho rero kubera uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurinda abakuze ibibazo bashobora guhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Kakandiro nako kari ngombwa kugira ngo nabo bakuze cyangwa se abari gusatira iyi myaka umenye ko hari ibintu bitakaza agaciro. Iyo ushatse utangira kubiteguraho hakiri kare ukabigeramo rwose ari ibintu bikoroheye cyane. Hari impinduka rero nyinshi ziba ko umuntu agenda asaza, nazo twakomojeho cyane uyu munsi. Zimwe muri izo mpinduka harimo n'imbogamizi nyine abakuze bahura nazo, izo zona nazikomojeho. Ishafiti rero nari nyigaruye mu rwego rwo kugira ngo tunizihize uyu munsi by'umwihariko. Umuntu wese urengeje imyaka 65 ukunda inzu y'ibitabo nakubwira ni komera cyane, kandi niba hari igihe cyiza cyo kumva icyanga cy'ubuzima ni icyo ngicyo urimo. Ni icyo ngicyo urimo rwose. Icya mbere itakubye ingenzi cyane kurusha ibindi mu buzima. Ikindi gerageza ushyire ku murongo buri kantu kose utekereza ko katarimo umurongo.
kintu cy'ambere umuntu yicuza yagiye.